0: Mororeye, emonje twenye, tetu okupasho, egina metu erkunu karlonge.
1: Iti winyo, o radio.
2: En mata mire na panono.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini twaru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomro te nyomo yini te toko diere pedu mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome yoni miri maru unu mon Awina mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome Yoni miri maru unu mon Baba be Aniwa Aniya mi balu turi Kamu yi yo kubo ni mani shing shub lo mor buo shigi pat Kwanya lek bolu pinga kumi dunga miela miela Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a Jin kwa ishumi diere no abu ni Anna wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako Kiranga ti yoro ni pin mori atual Akaru kwa mke richonga kati pijodo pea neno Ati ina yini beri winya niya jo chengre mine ko dago nono ba yin Kobe yepe Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuk no moro buo shigi pat Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a Yin koi shumi diere no abuli Ana wora ti wani shigi shuka kira ngate mako Kira ngate oro ni pin mori atual Akadu kama kere chonga ka di pijodo pe aneno Ati na yin beri winya niya jo chingore mine ko dago noro ba yin Koba pe Winyo karbo ni mati Inga tamo nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani I burro Burra bear Wani na peo burra bear keluge ena luanya wora Wala ima dong po mechwe el chunye gong win Winyu karo bori mat ima dao daye Winyu karo bori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kila chunyo peye shon Dungyo meriku dia dine kadiango Amin gitu pongo yori kiburi teri yeba Kaki ni diyo kumotone katina Kono wana dago Achumu widano pa
1: Neno Mwele wele ye
0: Winyu karobori mat Ima dao da ye Winyu karobori mat Ima dao kobi ye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo meriku dia dine kadiango Amin gitu pongo yori kiburi teri yeba Kaki ni diu kumotane katina Kono wana dago Ajungu widano pa
2: Mulwini Iyom yekere wer kwaro
3: Alishani huyu koko
4: Mimimar me pacho
2: Iti yunyo or radio

0: bangana boy de ju ye to bolla utuni kar me pega do yin pe nya utuni kar me pega do pe bin nya do bangana wi ya lo go du ko ana wuro pono ba yin ne na do mi ya lo no ma pingo no bangana boy de ju ye ta we ka dong yo alle gi dong kong dong le gi gini windin pe ma ka kemo nyoda e balo Yang cabir aku bapu indiri ni Uwaru lagi Tua tak cara Kristo Tua cara bapu indiri kira Bosya Bapu indiri syoga kumu kau ni kura nuwa pilego Muluka buja kumu kau ni kura kobe pilego Uba aga juwiri muka kara pepkare neno Aga riku ni pinmu milik dujuda roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka ke mo Windin sho ga ku mu ko ni kura no pi lego mu lu ko bu ja ku mu ko ni kura ko be pi lego u ga ka ju e do ko kar pe pa re ne no a ga ri ku ni bin mu leg du da ro ma ro ma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba ma ko mo leg do me Vino lera Mojoti se grume olimping Era pundini Pero dao Ruata yera Yera ni warukiti Luago bidu pingu te kubuni Milko wana yera duungkwam Ubidu pingu te kubuni Milko wana yera duungkwam Ujori ni yera wana yera ni Pimil wana poruna porajia Ana kelu nyinge Imiso kwa rip Kwa kwa jokuni ugwangra mukono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Lago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera rane rote yeru Misa mila nambu Lago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kan lim Ubidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kan lim Ujwani ene yera wana yeru Ne pimir wala poru una poru chyap Ana kelu nyinge miso biwe bi Wago chwago jokuni upi uromu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubuni Mirko wala yera duong kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni Mirko wala yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imiso jokabu
1: E.T. Winyo Or Radio Or Radio
2: Or Radio Or Radio Or Radio

Jeno moka ti tung chi mista wang mai yen okore. An ni ramo achin an doka di chine we an lim pa wara petwer la leta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la le rock. An achil wot pa o malaba e karmo kuno mista an no kuno jan. An ni ramo weng bok chelo biye jinja chia berke tamne kwa kumi an aboi ti kin ge kuno. Eto moncha wa win gen doma doma man to gili chwina teng genada tema yene ana chwina music mo magwa ko na parker ke nying miana boy be locos man chiki kuma be dan gu ponka na na maliet he man na ke na na pori ngar mo pori ngot beleti an mi apori wa mal kuma to gina mr boy be locos man ki kome ana wachi apoi ayela don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manba, umira churi gangwa kwa chini anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kwa nere tim kitu meno kono be mada. Eto anere chwa kwa wara lea lea chwa ulo dan ki kona chwa wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga le dira boi mister. Apuali tu, loro nanga mudunje.

Paladina. Ke kuma ba ka mo o gang paladira boy mister. He. A ne ra ka cho wila wila o ngato mo wila wila o kono. Chi a ber kitam en ko madam se ki ko me gwa kano. He. Ki kuma ba ana mo ni ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wa chi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwi du cho ki ma. Cho o lo wa ko mo babu do ke nena we ti ka yatu me gi danu ke chwi ni ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana ber ki tam ene gwa mama ne piano cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la lu mama ne ene dok chia ana ne boy. Lu boy te ka ko manti put geno pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo. Yin pe ngeni diang muti. Ana ye karoke, ana wachi mana ye.

0: Aya, koma nga ene, na oberu kina chua na mare gane na kuna kuna aja. Aya, wore ye.
1: Koma nga ene, na oberu kina chua na mare gane na kulo. Koma nga ene, na oberu kina chua na

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio yum yekere wer kwaro
1: alishani winyo
0: mar me
1: pacho
0: iti winyo or radio